0: Na kwa wepa se se abroni ye na na se no nyina no madro ba ko sa sa bo kwe kwe acham atu ye trouble ma chi we
1: tro ne dada adukro na na sia na menya bia
0: me ba adro tata
1: na edino

0: Dorofo utie na nwumrei ade be na hinta wa awradi wu unhye ade be na hye wonso a unhu nyam
1: kane se de no kane se fira me na magi wonso na maka wonsem akase ne nema ahinta
0: e yo nyankopon na eka ho
1: papa
0: enye se guest na eka
1: da bi
0: enye fresh boy na eka
1: enye fresh boy na eka ono ko nya printing press
0: yes
1: babu no nturo bi da
0: deputy bi da
1: so guest no nturo bi da me
0: ayaga do hadabala
1: na meji wo so
0: ringen debe da
1: na maka won sema kese
0: yes
1: ne niam ahinta
0: niam ahinta
1: unya hunuye
0: hunuye
1: nti niam yakopo de niam bi ahinta ni pa o
0: yes